0: annahum.
1: Tahan. Tahan dua harokat. Walau anna.
0: Walau annahum qalu sami'na.